0: Wathedai hagan aku jenar kal kal kita ni apa yang menunggu sendiri dalam ini mian humu ya. Muncul nara apa kerja dan mungkin nama rugu rugu hingirim gicari apa presiden tengah ama ya. Dari curu dego hadama dauga yau aja apa lugu dan mungkin gumna daulah hingi muncul naga dan mungkin dulu dalam marisan Muhammad Taidri tapi itu naya. Ya juga yaru karang kakar karang kita yang kedrani ana. Unda haga dubu kiu yagi hingi enggak so daya taka kakar ya juga yaru yau no ah gugut ya unda pale di tu mayu. Gereja ini unda kau lingkar mar dari ya kita yang kita karang ya na unda haga dubu kiu hagi arakayu tinggal kita kadang ya niom dari lunga kuliyo ngirim gicara ga halim yang asalia ali ya unda kau lingkar dia tinggal kita dah kamera cuman unda haga dubu kiu hagi injur yang tinggal kita kada ya pi habar gara gara kali ya mereka yang tinggal kita kada gara gara foto angga dari namu gara lama foto fini habar angga dari orang goyang mereka yang kita kada kali gara unda kau lingkar mana dari ya tinggal kita kada angga kuliyo ika unda haga dubu kiu hagi wa arakang haga dubu kiu hagi injang dari nak mayorum dai kam narum halama karang namru gi wonni mare amari jani rala felle gi yandi mi onga ko tan gete yo honda ga du ki ha gi araka da ma ga kal jo yo dai ni dan mun ga akul du gumna dawre dan go dai ya namun ga dan go na caga nawron yo go dai ding dan mun ga president nga hama ya de ko koron nare rendire dai ya ding ke de ga la wonde ka wi ga de ngri mi tara ga halima asadiya ali de mun ga du kul du mun ga ran yo yego gyar sai minda si nga daya halam yo gya churga yi jugo yi sabu ngi ga yo daya wa ikra yi ga ki dongara ni yoro daya ya li che pali ga lunga kul dan mangi dum ngi ministre yi lungi chan ga alama ya li na yo na ma ga dan go na lu lungi ne ga na ma hal ngi mi ga yan ki dongara nda kar kal awun de kawli ngani di dan na cha ga yo chano hu gira ha sai ki mu na kala ki da bal ni yo na ma nal mar ga chano dai mi ga yo hu gira sai ya akan yu hinji yonga so wacano wate da inga na kelo e maigre da ya yubo mi yonga kede kada mi gongo da idran mungi kera nga refuse inga ya mo e yu dola nga ranga hawuri ya yukula dola nga mno e mi gongo kere nga da idem nonga mchara nonga noma da inga da imi yonga ya mangu kere nga jaya mungu de seiru akre iri mi yonga kere kada yanga ya da yu hunda seaka ni inga na kelo da idran mungu yi chulo I yubo dan yu inga da idinga prime minister alama ya lina dan wana chaka wanda kawali nga nagar hodonga da inamru hodonga boni mi gayo yego mukala no nyamenandu awike hog yoro wonde sayi minde yoro hiata ngara yamun tayir da ya lama wonde dibele nga gam nga joro lo nga nanol galu yo day nag mi wudu nir kalkal mi nga day lo ay ding wotre sir motos yo yo nga day ding ya ca ga ichona do nyamu naru nga day mi nga kete kada ya nga yo nani gadan nga mi go yo li hama ma day nga day naru da ya ding nga kete kotala kada yo grecia gni wonde ka wali ngara jori celu yo da ya ay ngi wudu re gam nar ko kota nga ding naru yo wotir jamay nga dan mu ngi dam no muchan noga daya berlinga daya nga talam harim ichan ga ben yo grecia gni nga hadran ya cha gyo ichono dai dingi kete kada yo gulu de gamun gna fodo sisinga gal gamun gna ayinga gwalla fodo klesum sir ayinga dai rompoin nge kete kada nga akul nga honda yeira ayinga gamun gwallo fodo ngi ichan ga Abu Hamama yo yonga ero wali asir dise yonga ya che gamaru kon nga dai ya handu yo joro lo nanon le jogo nago nga gata guluru kalkali yo nge dai dingi drango ya chag ga che kwatar ga inga gamun nga dai kwalta ya gamun nga dai ya lu nanon le jogo gere ingi dran ya chag mo chono dio lo yo ding naro dingi de ai sing ha yugo dai na ngan raranga dai na jungan naro ngan kar kar kwalta ma ay singen wetir jama inga day dran yi ci wulu nga yulo gir kal yo mo nga dan go day yani kay nga ni ci polengu gu tenga day nonol yi chono day ya na ju di ring de alu nga inga day dingi dran go ya ci gere chono di ban hala gam ni on lu wa ko la de jow nga na ga dingi kete ka da lu ni ay nga wetir se yo dran yi lu nga ni yulo ru ko tala ga dan de jow day dingi nan ni na ne gir gata me day ya ga ci ala ma di nga ta ga ci fere ngi ru da yo mo non la kal wala gulu du na ga ci jow yomo nol nan nga day na yimi go yer dise yey nga day dig gay chono day ay ngwe tri jama yo dan mo day adu gud na ju luro do gringa kalkal ya yey nga day dig ya kamar ding na ro yo ille wo tri yomo gay chegni awon de kawli nga dan yor ko dan nar ya rindi chono mi go nge kere nga halna yi chalga day dran yi ma yo taw tri jama yo alla ma day na mro go dibel le nge kere kada yo nga jewro na ga mi go lu ni go di ko tan yi kere kada akuna boronyo gere halla nanga nga dadran ya tamo i chono i dinga dai moto sir di se yo dan go nama alunga ni jan ko talar jew ay nga bala dala ga dum si nama gede hang nga ay nga dai yam yon kire kada yo nga yo bo telu akula re dai ya liu lunga dai dan mo nga helili nga yo ay nga dai ya na ka di dinga kire kada nga mi yon kire kada yam man ma dai nga dai ya na ru halla ma dinga kire ko talayo yo nga dai dinga ya chagum gere dai halla da dio mi go ngaram ngi chananga meri yo joro drana gamdan nga yima nga dai dran go kidenge kere kadanga dai namru ga lama haleni dio dran do ko da nari ga yima nga yantai ngaram yo agro fodonga dai haleni nga gre hala dai dingi ya chagma i chano yima gre dai yam yo ngi kere jamai yo gudo dai dingi kere kadanga ko liyo yo jugo halsi gre dai ya ga mi yo ngi kere kadanga yuta utri jamai nga dan mangga naroga dai luna ka gringa nande le dram ko tala yo yo ngi dai dingi dran go ya chagum yego habara gite ngire danyo mawa maero mukolano fodonga dai namru ko communique ngami ga ngai yukola wonde yan kida wonde president ngi kanaga cabinet civil ngien kida wonde rahalla fodonga gumna yo dai drango hugu yor ice juro hamere ko tala ga dande yew aga manaram halama dinga lugu nama ay nga ci bo al amu gumna dawla yo nga hal ga dan nan namul ge dara mo ci cial di bel nga dan nga ho commanda na tangi ke gand kal kal wad goro lu na tangan no nga dani president mi kal ku nga cial dingan ga cian ne cianio nye ke dai ngara fu yo ngere chono hala dadio yi chono ay ngi lu wona ri na tay dingan ka kar nganda ci bo amu gumna dawla yo nga di nge de yi chono dai dran ma yi ke ga di bel nga kal kal ngi mana na na ga lu wona nu gere je halla da idranma yala nar migewa nge kede cabinet civil yo dinga chege che hu yore hangere jewga lugu singe da debite si akol ga danugo nama naka ga chono lunga che ba alam gumno nga da idan mon la guru hat guru da non nam na che yir migew si ya che gana yo chono dio idranma chama ira liar jew gere chono dinga halla da ya lugu nalaw na che ga wonde kawlinga yo ike dio di logo ngalle dran ma hala dan goya gere daye dinga ha dran ne yoko ya cege re chono hala da dio wonde lunga da ya manna kawul yo na law ga yan manna lo yan law ga yan yum i chono ya cege di belande kal kal ga wan garan dan wodi ngan man nalu na na ta dan a wonde kan haram sen ha gi tolor wonde je ha ga du ki yo ha gi arak nga dai hala mu kolalo yo kam ga cege di yor sai kenar dai dinga dan yo nalu na ta dan gere dan go dai ya na ma ga daya na taiga berendiga na manaka manna longe chede kada agar manna halla ma miyo nge dai ju waya ngar nge dinge chede kada ya kulora awon de kana ramo sen hagi hiligar ke waka ga du ke ga raka ya dinge dan go na manaka gere chono halla da dio dinge chede kada ngi lugu yu dai na manaka yo daran ma hemira liyar ju daraja ba go go manna miyo nge chede kada ngi kulo yani chede daw yo yi chono dai na muru gal la ma mi ngi yan ci de president ga yi ko li yong ju gudo yi chono dai drama yam ndey ding joro na kal la daraja ki de ngaran ga yi chono daran yo lu ngi dai yam na na la ga yo ille yo la yi ga wa harya yo nge dai ding drango ya chegu gre ko da nariya yo ko ya chega onde ka li ngaran ma yi chono dai dran ma wara ri ki de ngaran ma chere ran dinde ding ngaran yan ma fede go wan nge ka kar nge ta yakul ga dai drama yi may nga yanari ki de kal kal hol gro lu gon ma ta ala na na ata gada lamu dai lu gumna modo dai yemna yo ka kan garna yata ganya mena handu wonde sen ge ken ki awa ka ga du ki ha ga raka lu ngi chan ga dai ya minister directeur du cabinet nga kul nga ha dai dan mu ga kul nga dai ya wonde ngara dan ya nal ki de lu ngi i chan ga aziz mahammad sari nga ka de na tala mai re na ro hando te ha bar nga mu no tala mi de mi ga na ramu sandu sen hinji kya o ka ga du ki ha ga raka na na bal gam ko bal no cabine technique retali mo kasara yoni mi ngi kenna ga ngi waddo mo koy mo malagrano
1: alangindi kandao atikal gawani udungu balumbari udekde bulu yalla rangudi kuli udunga kana tulu

0: Chivi ya fata amba tuka era kuriwa agadi nifana toki ya fata endari ya humpwe mumbasana. Kwele mare li sunda ya muna ulema shakamba muna. Aziki ima kare kolo ni mausuwana. Aziki ima kare mazira mumbasa. Aminana azi andal una muna. Namti ana. Piri pi ima kare mumbasa. Ana pwe kukongo angadal una mura. Funkatna kakailina ma. Sini ufun katna matua fifa tanpa anghina tu undal umul basa na. Ani asia ni kagir ni kailina mamai. Asi sulis undu umma. Asi kagir kailina mani ampi magara wani pa angangkabu mul basa ni maga datang hazir ni mazia. Ang hazir wani asi kulot udu. Ani dani takitang ma ahad ma mul basa asi ni hambi hini. Namu tamba hingapuna ni namu ka ana sundu kwa mchuchu hai. Namu gapu mwe maana asi tisina maya nambaye ya nwane asi hini tisina mani natumai. Likena adini da agalidi. Asi kwa luwale pa maga mambuwa ni hawa ka ana mulbasa tamairana suna ba iga mkata namu tamba arzi keltirikake. Tamairani ki imke imatema madira asi njimali ya njini tinana hawa akabi ya imiritangi. I makar wanita furati. Hanya mulbasin keluar tangga cewia asih yang mai. Seras tiakat sabgina ni tiptimatio akal semakara. Akal semakara wani kasi makara kira sekata. Pun ani ba ni pumana asih yasin tua. Asih yasin pumai metong mayam siengna nutin macakuan na. Ba bumai metong mayam kiti zen kau ni nam siti lem kau lan nakau. An sugeli sunda famul basana ketim gara sunar gitu. Azitian hawa kadi. Mul basa min ayam kini bumai metong mayam siangena pun ane batua. An azena kau lar lingko ni wanda nani nikel samaira cividi. Mul basa lahin tinana agikal tak magara sun duk sun kanadi. Wanda ni sumai suan azab I magara. Mamul basan wani hombi kasi chivya. Ni samaye makalifo kulora akabu kazi boye ni usazi kundal wande na ulone. Sana ma azintudum irumuhu ni maima kabaka. Ni samaye ma ngwala fukazi ulina mana ni aziz Muhammad Saleh ima gandataini namu. Chamayari ngwala kaya tabmayamana hama. Ni tabmana Kesu pak telu mbasan na halang suh cok telu aku dan pelni dah dah gua lagi tap nama. An pumai makana dah tu sun utna timjil ini ek mul basa. Asa tu deh igamu lima tergamba mula tumai. Asa tu deh wani ya ana halime asadia ali. Dah tu deh wani itagamis asun mera asil latta su pak tera aku luar jona latta. Ni sabgini u kimera. Cakuan dah pupum baduk tak maya ma fasa. Ani nam itakazin dah itakami terazlat anjun basa ada atu irukol foka. Kaya ana sumasub I magara subak terkolana. Ni sumasu hal katle. Ni sumasu ana hal kumba mangsuna kaya hepa kaya tapatap kota si teora kaya wulo sinarle. Mul basa humusu sasir na humi nam hasil seur cijo. Nam tiada kasih, agak disundat cewia. Pemain cuba kau nan pa, harus seorang mang takia, seorang semua kira. Ko halagi seri hepa kau nam baduk suna utel serang tata. Halagi seri hepa tu kau suna kay wulla, azay wulla azira kolor anjun basra. Pagama serang lata lil samai rapa, rex iridi lil samai rapa kiku suna kay tazia. Lin samaira ora lin samaira junsuna. Gua tangan ini dah samaira gula. Halimah asadia ali dah ini timang mulu bas ulo. Ani sumai suana li sunda utna halang. Asih tita si cucu kai sesu sunda kade kazimai. Ani fomai mahazina kai sun mazira si kuali nami kadimai. Asih pak cucu kai lina mamai. Mul bas utamba tiapa kasi cob mazir ni civia. Kai samai mana mka hal hepe tu kong sunana. Semoga hal yang sunuh mtazia wule lian ni ke samai mana angsa na kualkam lalasi. Ni teltima tambu wanda ni na minshat kwamu ini la sunda kada hupu mai fakan ni samayara silaka umul basra puna ni ten teria kada na yin wuli mai man dumba dum suna usi ni masisin hala ni gollo ministran utamba ni ambassador alamai halina ni pu mai makana nam tuda wuni usi mai ngolla na yamma arina hala bacci ni huwa soli sunda kallarin dumba yamma har masisin bacci ni huwa ni nam tuda ni huwa tud mai nam tuda ikolla na ani pu teta min teri mai ni asikanan mige nam yana ni hurum furiya ka ana zisun mazira asila tivai nam tena sun mazira likwasi tivuya chicho ani mairana pa aje fatini funje ona hawa sabgin gwalla ni sumai zona azila gari upiro mangwal na mahi ali sundara sun gol sunda ani mazia na minti ol arba ani sumai zona zinno ta seyo mbagum bas mai gir kanga tanina ka azgarina kale ani sumai zona tudum bulin chochona ni jumbulora ni sazira kaloplay ani su asin na su chukuzu pufunu to yamval kai ana zai kol ushina ta gi civiya yana jinana kundum suno basar halange ai fage civiyara ni samayar da tasira karma a mo poemu wan wani kango si mai manjamene wani golfotta ki tosira ungiatla tosinda tosir gi ungiatla na ra ka asuna na a changu li civile a tudusa civile suno fitaka ulina machuchone suno fita kichucho ka ana fota jamina ni tambuyu kudurangar kamai ko ta ana sitem da garka ta tawonara kamai nam da kanfa sabgin gollani nam yisam simaya hin hani klesum tanmai ani ron poe madi october mai abu hamaman mai hawali yan mai ani simayin fulkan garin ulama halangin nam tiyana ba tana tani lopta chuchuhai. Limae maana dagar mbuini hawana na wala ni kuguma sisi nika mwena fagat. Gyatla ka asura a tutile. Handi doale hini bawa lina ma hini buti lima larda tele lima yura tele. Suna lop chucho. Nika ikuduranga utamba. Fatma irikin buiru kuduranga tatarele ni ki dangaya ani sabgin gwalla biyan sha sai ni mige ni mot mai rana ya an penda kasimet masir dile ka yolon dile ni mot utata ta ya an penda su mai su cangat na ka cangat ci vidi gulot ni frang ga hurut dile asi changwani sang ya sita kan sang ya tap su ne le su ne fimat na chuchale angulot ni kini tan gi ma ci chora ni jama'a su janga kal ngiyas ni kasi oira kal dagar ki kasi oira yakkan usinna kus kus ani yam kuduranga ha tir fagat nu dagar mai ngiyas mai ani lina ma titara tasuna chochoi hada pa penda hiuni pas kadu ta hiuni pas kati ani ma hiuni kin jori chochole ani le de ga kan hu an ba da har hin ga ga chaka kon ka chuka dira kadile o inda ga rai kadu o inda lai kadu indu tewli na man ahur dina yoro atabi chuku fatra ani jidna armige ai ni kwali chiviya ni kuwar mana kali jukata kuluman kuwar mana kali jukatu wani nam yo boyina aziga towlina kali ni kwasi ni kaya ada ke masiran senna kali tiya fodile nana min lin yini tora chifia poigin toma mai super azira chuk dhara ga chera se mai hani uli na man an mige sok la hini ga figa lina ma dizu ani ka inda tanna ka su su murin li li saba ka namba su mai su mali an benda na ligini to u su ni ngamai ni mariat hani sok la liga figa lina man ni ka chifidi ayi mi gi fotta nana tut kan tu gi kana in but hurutinu gasan na di alina na ambudun gasa na imbunda garta tribuni ali kudranga ma ulge aga imbar imbunda garna kaudizu atvirni sumasu benda wak vot masir kin ke digesia kadini asi yo sumasu ana atoran mai guvermane utamba sumerin utazina hani yal mai marba kazi vot linne asi to basiki chiviyada ayuyana pa vot tani wulsina vot ligadini siga wuli ni asan lame ni sa pilte asine kolan mai poi mon basa atu daganna korfuta basa tani sumai suona tut koira tuchona kal tara le kol le kal sun mazir leira korchatna fida kai chucho o simai mungolana kai sa magara kai fa furkat mai lina ma tita chucho ni kai ndata samai mana li sun magara el minister mai ma fi koira kol kai korchatna ko bas mai danga mai yamana jambai evaris nam bakka lina ma na mana ci walla kan dagadi ali tudu bassani ko fun katna bassan bana an wambide ali tudu bassani ko maga aga un tagalle magar ma sil di kon kodini pel ali fun mayra nga ful cirginni an bani wuli mai ful cirgi ma nga an chobu chobiya an choba su mai su wani kaga wuli na mana wil da mayr liu bassa si setara wat pel asin tangana yewani an ilinna an ilinna an ilinna an inna asu yoni iwani ko na zukulti sin kuliyon dinna bot an di mayrin dinna bot wani yirin yase ka ga dwana na sa gen ka tan na fam ga tanin ga sa gen ka tan na ga fiu kun ka na mi sa gen ka tan na ga li tanin ga na ni da tanin ka ci fidi wanda nam dinan su wana ka tut ko ran ni asu tu da ulima mi cicir ga na ni ulima ma su iuna sun ga gaya a intana asin ha ga fota na ba ga xu wana za ha ga katta sai asin ci ce min si irziwa kasa tut koi hawana ana hina finda ka huli mama tanga ola dimat ni poema basna tabira nina ka sabir mi yami telem guys jo amnal ko nu tavun ani samtan dida ani punan iri chima kanen lon min wani ani ben dal du takai ari fin tu olo kai balam jang vagala ko tam puna mamai ani jalangi chalkulo ho irin ex man den tilan dana nam gen ko mai balang mamun gadang gadi so le ko le kero dama kon tirna puno yil ci makan fagi tagi fin tizu technician ci sale kolo
1: ya to na bara ma sa la kana ani tu okor ke yo kor lan chunga se kasi ani tu humblor do ni mariere blor simbe funu ani tu hopya kake paya ka cha ko fi tu hamando ge yo paya kan mu soi fununu nai ra pu farka sa ha lai war ma pu pit pit na koli koli ma pu dim dim ma wo wo wo wo liu tan bara ma sa la kana ali ro wadi ku mi hi wo ali ro wadi ku mi hi wo da li ka ka wadi mi ki tin ni ala mi ki go pa ya ni ka ka a sha ka su ku du li na pa sa li su ona ba na fo chi dianga ona ba na fo chi dianga an ko fi ju su an fo chi dianga kon fon pon ta ran fo chi dianga saka yan bala kan na mi ho di fa la ti le ni ti ma ho di ta ni ti le ne ba ngo ni mo yi na na ku du ka an fi ta ma ko mai zu ki ko kon wa ni ni ma ti di ka gam kan ga di ko ti ra yi yan ba ra ma chang sa ba Oram kyangan li nandange kanglangan li tanani li tanna theodi tinyan tin to phone so toran zaman jami hu tinyan tin to phone nalangya dali da phina kala liya
2: Ici Radio Diffusion Nationale Tchadienne.
3: Radio Tchad en Yamena en modulation de fréquence sur 94.5 MHz.
4: R&D, merci beaucoup.
5: La les populations socialement bu hormon blam sa indiza god makum ana god pix efficace mana radio chat bouger ma vie population so basma
3: radio chat
6: 94.5 MHz.

yeye ako kakande tullo takina de kranun jodu kuna fanno Muhammad ibni Muhammad uno ye tadangu Abdurrahman Muhammad chungu noda di Abdurrahman jidde uno shengelenga mion yindinuno ko fadan chilina di ko fiuge uno ye kintaw ko findia chilina ku ko fiuge yadi kurtu gujji barriering kulawno she ille talam kanbun manen uno yondo ay kalwuno kam nalan adi Abdurrahman Muhammad chungono da Abdurrahman jidde ina lan churina gey wala roy kire gey ya akoni miro telephone de adiro dum boyono nimiro ari gey ya frakundion gede frakundion findion zero gonimi awus ko gonimi adi e chigo filagr gonimi a filari nindin zero wus ko gonimi a zero ligar gonimi yo ngonga e wus ko yindi gonimi adiye chigo adi numero malum gay ye filagre ligari ligari indi gonimia fun ya kon zero u gonimia findin uskon kakada di dunge der kranu jodu kuna fanno angala tuo Muhammad ibni Muhammad uno ye tarangu Abdurrahman Muhammad chungu na oda di Abdurrahman jidde uno shengelinga mion indin uno ko chilina ko fi ge kintaw ko findia chilina uno adi kurtugu jibariyarin kulo shie ille talam kanumbu manainu unu. Nduu waye kan kam nalan churina gey wala roi kide gey ya Abdurrahman jidde ako adi nimiru abam geru dun boye unu. Ye nimiru ertel nga adi gey ya firakundion, findion, zero usku konimin. Adi ye chigo. Filagri gonimia wate filagri ni yindin gonimin. Zero. Gwanimi ya ligar gwanimin. Ngo ya wasku yindi gwanimin. Adye nimiro malum ge. Ligari yindi gwanimi ya. Fiu ni ya kun. Zero. Gwanimi ya u gwanimin. Ngo nga findin wuskun. Yo Abdurrahman jidde niso nalan. Mana adifan nimi ya. Zaptene abanimi joru manchenkida. Ala beyinchu. Kabin teknik.

ki sare duniya te kam kal ki ang tok ganga yaraniya de ban kul yang aglo dubone.